0: Miss B, magandang gabi sa iyo. Ang ganda ng intro.
1: Magandang gabi din sa iyo, Charles. At lahat ng tagapakinig ng Radyo Bayanihan.
0: Ang ganda ng intro ko sa iyo. Napatawa ka. Totoo naman lahat na sinabi ko. Maganda, gorgeous, beautiful, and everything else.
1: Naku, mahalata tayo niyan. Magkano kaya yun?
0: Batiin muna natin ang ating mga tagapakinig, Miss B.
1: Okay, ang ating magandang pangulo ng Pamay, of course, si Ms. Rona Guzman ay nakatutok din sa atin ngayong araw.
0: Hello, Rona, magandang gabi. Sino pa?
1: At ang ating mga kaibigan all the way sa Nevaisia, si Vic Antipala, Web Antipala and Marivic, isolate na sa Cabiao, Nevaisia at the moment, at mukhang may break sila from Baguio for Radio Veritas.
0: At ako naman, gusto kong... Sige, sorry. Sorry po, okay. Sorry po. Pakiulit yung last ano.
1: Si Sansing Siring at ang ating ibang mga kamag-anak.
0: Ah, okay. Sa akin naman, ang usual, yung aking mga kaibigan na taga-bundok, si Doy at Baby at Laura. Kung tayo nanginginig dito, ewan ko siguro ano sila doon, naka-frozen na sila sa lamig. Anyway, Tito Bob is also listening. Roger, sabi niya sa akin, he'll try to listen daw. But anyway, so kung nandiyan ka, Roger, hello na rin sa iyo at aking mga madjungerang friends na sila Tita, na sila Bilma at yung dalawang Fe. Anyway, tuloy-tuloy na tayo. Ano bang asahan ng ating mga listeners ngayong gabi, Miss B?
1: Yeah, I was just about to say na, alam mo ba ang Madyong ay mabuti daw sa mental calisthenics?
0: Ganon?
1: Para, para ward off ang dementia or Alzheimer's. Oh. So, Madyong pa more.
0: Oh, Madyong pa more. Ay, bago nga palang lahat, I'd just like to announce tomorrow, I will be seeing our dear friend and... Pamay President, of course, ang kanyang kapartner in crime na si Brian Lau, i-interviewin daw ako for yung kanilang bakit kaya ako?
1: Siyempre naman.
0: I-interviewin daw ako for the first time ako naman na magiging interviewee, hindi akong interviewer.
1: Oo, kasi ikaw ang isa sa movers naman dyan sa ating komunidad. So, very deserved naman.
0: Oo. So, ano nga ba ang mga nakalaan para sa ating ngayong gabi?
1: Siyempre, aanin natin ang recap. Ang unang-una dyan ay yung pag-attenda mo sa Philo Mopo Fest.
0: Hindi Mopo. FOMO.
1: FOMO. FOMO Fest.
0: Alam mo ba ibig sabihin ng FOMO?
1: Filipino Food Movement Fest.
0: Ah, Festival. Filipino Food Movement. Alam mo ba yung ibang ano pa ba yung ibang meaning ng ano ng FOMO? Which is also pwede rin yun pwede rin angkop din yun sa kanilang ginagawa. Ang FOMO is fear of missing out. Ang mga bagong lingwahe ng mga kabataan ngayon. Anyway, so yun, Filipino movement. So, yes, I will make a contribution later on kasi meron tayong babalik. She did it once before dito sa atin when she was promoting yung FOMO Fest nung sa Fairfield. No. Sa May Flemington.
1: Flemington.
0: Si Bambi Manlulo ay babalik ngayong gabi para magpasalamat dahil nandoon ako, our witnesses is a very, very successful. Our President Rona and Brian were there too. Ang daming mga, kaya nung habang nagtatrabaho ako, miyat-miyat-miyat sino mga lumalapit sa akin.
1: Nakita ko nga mga pictures nyo. Nakakatuwa, ang saya-saya.
0: Ayun ang FOMO, fear of missing out ka ngayon. And you actually missed out.
1: Yes, I did.
0: Miss B, bago tayo magpatuloy kanta, bago tayo mag-umpisa ng recap, mag-alay muna tayo ng isang kanta. Kasi itong taon na to, meron siyang concert this coming Friday. Pwede mong pakilala muna kahit na konti and we'll be discussing about the details later on. Sino ang una nating makakapanayam, ipapatugtog sa Himpapawid?
1: Okay, ang iaalay natin sa ating mga tagapakinig ay sa pong napakagandang awitin ng isang veterano nating singer-composer na si Mr. Augie Alcacid. Ang pamagat po ay Nandito Ako. Dedicated po sa inyong lahat.
0: Oh, nandyan ka, nandito ako. Nandyan ka sa Thailand, nandito ako.
1: All the way from Phuket.
0: Oh my Hello God, ganyan talaga ka dedicated ang bestie ko. Everywhere yan, bago pa siya naging Radyo Bayanihan, siya ang aking roving reporter all over the world. Kung nasa Germany, sige pa rin, tumatawag pa rin siya sa akin. Kaya Miss Mi, I owe you a lot.
1: Woohoo, I'm enjoying it.
0: Okay, here it is, Mr. Ogie Alcacid with his song, Nandito Ako.
1: Nandito Ako.

0: 0946-425-969. So don't forget, Yogi Alcacid, nandito ako. Kita mo, very apt yung pinatugtog ko. Yun pala yung title ng concert niya. Nandito ako, nandyan ka naman sa Phuket.
1: Ganda.
0: Alright, next one, Miss B.
1: Next one, meron tayong 8-year anniversary ng CARIS, which is Chameleon Disaster Service Australia. Kagawin niyan sa July 18, 2026 sa St. Paul the Apostle Church sa Winston Hill. At ang balita ko, ang MC dyan ay ating kaibigan na si Nova Kahukom.
0: Oh, wow.
1: So, kasama niyo siya.
0: Kagahapon.
1: Yes.
0: Yeah. Meron silang sa A18, so venue sa St. Paul the Apostles Church, Buckley's yes. Road, Winston Hills. Wow. Paano kaya ano to? This is the first time, no? Last year, wala naman sila. So, Chameleon Disaster Service Australia.
1: This is the 8th year. So, hindi lang natin na...
0: Especially ako, oblivious to that one. But Miss B, nalagtawan natin yung isa, yung sa Liverpool City Council, presented by ADCAU Review in partnership with the Liverpool Council in association with AP... What is this one? APO, Sydney AA276 and APO Hurstville. Join us in creating unforgettable cultural celebration. So multicultural yes. pala ito, Miss B. Pakidagdagan mo nga ang ano.
1: Na pwede niyo po makita lahat ng mga detalye nandyan po sa pahina ng Radyo Tagumpay. At makikita niyo naman po ay nagaano sila ng mga performers. Kung gusto po niyo i-showcase ang native dance o even modern, ay tawagan niyo po yung contact person dyan. At mga volunteers din, kailangan nila to help manage the event. At mga stall holders,
0: all kung right.
1: meron kayong mga gustong itinda na iba-ibang pagkain po.
0: Ay, pagkain?
1: Kontakin yung event director na si Jel Deme de Assis. Andyan po ang number sa flyer nila na nandyan po sa Radyo Bayanihan.
0: Opo, so this is gonna be on the 11th of July 2026, starting at 11 a.m., finishing at 6. Ba, ang haba nun, Miss Bia?
1: Oo, parang iyang pista sanay yun, parang gano'n.
0: Yes po. And then next one na po, ang susunod natin naman na yung mga future events is yung Bukas Palad.
1: Yung 40th anniversary ng Bukas Palad Music Ministry. Meron silang Australian tour. Magkasunod na araw, ang magiging Bukas Palad, noon din gagawin sa Dolores.
0: Our Lady of Dolores in Chatswood.
1: Sa Chatswood.
0: Yeah. Hindi ko makakalimutan yan. Alam mo kung bakit, Miss B?
1: Bakit?
0: Diyan kinasal si Judy at saka si Jerry, ang aking kapatid at ang aking bayaw.
1: Oh, okay. There you go. Alam nila yan, Chuck.
0: Mm-mm. So, why she's not telling me?
1: 25th of July.
0: Oh, 25th of July. Parang may kasabay yun na, Miss B.
1: Oo.
0: Parang ang 25th. Oh, yes. Kasabay nila yung ASAP.
1: ASAP.
0: Mm-mm.
1: That's right.
0: Yes.
1: Pero
0: po.
1: Ano, magkaiba yata naman ng time o pareho ng time?
0: Yung isa po, yung pangalawang gabi o yung sa Saturday is 7 p.m. po mag-umpisa. So medyo banggaan sila ngayon dyan. Sa benefit concert. So kung hindi nyo pumunta doon kay Ogi, dito na lang kayo pumunta. If makakarinig naman tayo ng mga boses na kagaya ni Miss B. Angelic. Diba?
1: Of course.
0: Yes.
1: At ang huli natin gusto i-highlight dito na meron tayong dalawang buwan pa, pero napakabilis naman ang panahon. Yan po ang tribute to Fathers and Mothers 2026 ng NARA at saka ng Plaza Filipino. Yan po ay para parangalan ng ating mga exemplary fathers and mothers who help shape our community, wika nga, at sa kanilang pagdalo, ay makakatulong din po sila sa pag-iwan ng isang community legacy dahil yan pong ating pinapakay sa fundraising these days ay makapagtayo tayo ng sarili nating cultural center, community center. Ang proyekto, ang tawag po dyan ay Project 500 ng Philippine Australian Arts and Cultural and Innovation.
0: So ang mga ano, then let me talk about more on our tribute. I know it's still a long way. So how is the process being conducted? Sino ba talaga ang pwedeng may nominate? Being nga pala ang ating co-host, she is the chairperson of this tribute for this year.
1: Actually, ano, pinublish po natin ang flyer inviting the public to nominate kung may kakilala sila ng exemplary fathers and mothers para naman ma-inspire din sila ng ibang tao sa kanilang ginagawa para sa komunidad at bilang magulang ng mga anak nila na successful din, na contributor din sa ating komunidad. So, meron tayong mga pangalan na nakalista pero i-firm up pa and we will be promoting that in the upcoming broadcast pa rin. Pero ang masasabi ko po, lahat ng mga nominated, very impressive ang kanilang mga achievements para sa komunidad at para sa kanilang profession din.
0: Mm-hmm. So far, meron na ba tayong mga ilang nominees? Pwede bang sabihin natin yan? So ilan ang mga nominees? So you mentioned it's fathers and mothers. So ilan sa father, ilan sa mom?
1: Yeah, sa fathers, I think we're gonna have about 11.
0: Wow!
1: 11 nominees. So hopefully walang magba-back out kasi sometimes near the date, something happens in the family o sa trabaho na yung iba ay
0: or nagkasakit.
1: Oo, yun na nga. Tapos sa mothers naman at the moment, ang firm number is 9. Kasi
0: okay.
1: may dalawang nag-back out na.
0: Oo.
1: Because of health reasons din.
0: Pero alam mo yung 11 for the father is a record. Normally yung sa lalaki, mas nahihirapan tayo in the past. We have got less amount of male nominees. Pero ngayon, they have outnumbered the female nominees. So mga moms natin. Dahil
1: sa iyo. Ang masipag dyan is Mr. Jaime Lopez.
0: Ay.
1: Siya ang number one na nagsasas out. Kasi alam mo naman ang mga nasa komunidad natin, medyo sila yung dahil humble sila, ayaw nilang ino-nominate, parang hindi sila hindi nila deserve. So they're not forthcoming to be nominated. Kaya si Jimmy, dahil kilala naman nila niya sila, ay siya ang nagno-nominate. Pero was open to the public po kung sino po ang inaakala ninyo.
0: Pero meron tayong mga criteria, Miss B, is that correct?
1: Pardon?
0: Meron po tayong mga criteria, hindi basta tayo pwede mag-nominate lang. We have got some certain criteria na kailangan natin implement. Kasi kung hindi, kahit na sino lang ang pupunta doon sa nomination natin, which we didn't want to.
1: Surprisingly, lahat mga nominees natin are really amazing people with their awards and accomplishments. Ang number one nga dyan ay yung success nila sa kanilang profession, sa kanilang naabot nilang edukasyon, at anong klaseng pagsisilbi nila sa komunidad, ano-ano mga advocacies na kanilang ipinopromote at kanilang ini-involve ang community. At of course, paano nila ibinibigay o pinapasa ang Filipino cultures and values sa kanilang anak o sa grupo na kinabibilangan nila.
0: Wow, mukhang bigatin ha, Miss B.
1: Oh, talaga. I was amazed. No? When we had the first yung online meet-up at kinuwento nila ang mga nagawa nila, I was really so...
0: You were blown away. That's what it is. You were blown away.
1: Yes, ang galing-galing nila. At saka yun nga, humble pati.
0: Okay. Miss B, bago tayo magpatuloy, isa na namang kanta. Anong gusto mo? Kanta o magre-report ako ng news? I'll give it to you.
1: Anong kanta natin?
0: Ogie Alcacid pa rin para matapos na si Mr. Ogie Alcacid. Kasi next week, hindi na natin siya mapopromote. Ako naman ang mag-i-introduce nitong second kanta ni Mr. Ogie Alcacid. Ang title ng song niya, gusto mo rin to, kaya lang, this is his version. Ang title ng song, Bakit Ngayon Ka Lang. So obviously, na natin si Miss Pops Fernandez at saka si yung freestyle, which was the most clicks or yung hits nung dalawa nung nag-collab silang dalawa. But Mr. Ogie Alcacid also has got his version. So, from me to you, bakit ngayon ka lang, Miss B? Baka sabihin mo rin na kay Mr. John. Bakit ngayon ka lang, Daddy?
1: Ikaw rin, Charles.
0: Okay. I hope nag-enjoy ka, Rona. I don't know what you're doing, Miss Rona, but I hope you're having fun whatever you're doing. O, i-dedicate na lang natin siya dito kay Miss Rona, yung song ni Mr. Ogie Alcacid. Rona, this is for you. Bakit ngayon ka lang?

0: Rumah iki tahun ni kita wahusi.
1: Mahoni ai lau ye tau wala tau tu paratu ne tu ye giloto he mang ko tu paratu ni tu kohar paratu ni faf he mang ni ko mahoni ni tu tun contract aku fai mang vuk dia mahoni tu aruf tang ni ko ori manaku ki tu tun ni fuk lo tu tu tangat ni ni ngahua ke leve ke tu ko har por tu ke mo tu har por tu ka ma ho ni ma tu ai fai ona ma ngap hi ko e fra ona ma tu tu pe ni ko fita mai hot fon
2: ta ha ki fang mo wi ne fra hingo ai go san so vau ne ko mo wai ta ha fak mai long ala hi ko to hi ai he ta ha pat fuata ma huinga ke mangana ko mutala ululauta ko ya ro vela man saute ko e taha ki whanga mō i whakamua ni hanei ne kua tausi ai ki New Zealand ki Auckland Theatre Company mo e whakise atua i ki he whale ASB Waterfront Theatre nā i Okalana. Se hana e do wala tala ia.
3: What is that? Pew, pew, pew!
0: Ko tala nei ko whakamta patua i ke mui ha vela mana sauti. Mui tau ako ne ki anga he ana mutu tāni, tunga i whamahani ki tau whanau ni wei he tau whaha whakamua. Ko tala nei kua whakise ai ki he ki whao mui, he tau mu mui, he tūru lafu tāni. Mui tau ako neki hao la tūra mutu tāni, he tau mga hala ni whenonga tūra tūru mai he tau mu mui maanga i ni wei. Ki he maanga tose nā ko Ponson B i Okalana he tau whaha whakamua. Pehe a vela koe kamata tuhi a ie tala nei he lime tau kwa mori mo e koe hana puhala ni ki whamanatu do mga ahu mahuinga me hana mtu tani ki hana tu puhala aku naki. Ni e lama tei atu ki he tau whakatokanga e hana ki whanga mui koe hana prua ni mahuinga foki he tau tufunga ki whanga mui ko Anapela Polatai Vau.
4: Mone kamata e ki whanga mui nei e nrafo si whiki, you know, whanonongo ke he tau lolongo mai he motu. Hoko mai me taha wala ki tau whalauka ka, tau matakupu ne, ai whamahane atu tōle ke he whakatutale ki ai, moatu ke he tau anganga whawale, mo he tau mui whakamanga whaoa. Si hiki lahi ka peho mai ke tau motu kehe, mo he manako he atu tōle tau tangata ke kumit monuina. Kai tūmau angai e ni e whakalilipu ke he tau mamatua. Pese ni hai ai e tau mena vihu vihu, ka kwa mena hako ne whiawhia lahi he kisia, mai ke whiawhia atu tōru ke moa e mawhala moe mileno ke hato tōla ta mga whaoa moe atu hau tupu hake. Ke aua ia ne ke whakawhiwhita ke atu ke whalua tau mana ne ki se tau tōru nā kai hanghang mitaki ka lātu moe tau mui whakamang whaoa. Si whiawhia haku loto haku a ki sea ka ha koe tāla mai hato tōla motu hai tokolangi tō tangata motu kehe tō ki sea lau tōnu pehe. E, whai mana pehe ne tupu foki ke hamo tōla tau mamui.
0: Pehea ia hai e foki e tau wala ki whakawhiki tō tangata ki wapihe koe tangi po ke momoko tu mau ki e tau whangatala pehe nei. Koe tau whanau fuatani ha hae ki lota ki whangamui nei ko Hans Fawai Jackson, ko Biola Koale, ko Epine Bob Savea, mo Brett Taifu. Tō frausi ki a holima ia Yulei e whakise he ki whangamui nei ki whare ASB Waterfront Theatre i Okalana.
2: Pena hata tūru tō walatala tutupu ke lata ia moi awhia whinei. Mamneki hata tō tūru ke tō walatala whakapiritania moi ia ko Miss Georgia George Waliana ke he awhia tūloto he whaheta punei. Kana ia nona whaame munu e nei pū.